konsa. Sa zot pe se pa kou men wi. Ma, la ma ka kou wi konsa men don se pa COVID men. Yo kontre yo. Ma ka le koute ti emisyon nan le radio Madjana number one bref yo. Men wi epi Dr. Danon. Men ma ka dou sa sou ou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID de. Sou ou ni diabet ou kwa de tabetize. Ma zi zot sa chou.